adia no uhwe mu an sedie yakoma no esi e pompe e mayen sedie yakoma no adwuma edie we ni padua no ano den na dodo no a se akoma no e be stopi sedie ka e stopi no a problem bia wo bia ka ho bia obia nim nanso oye ne se me de kwa ba dakro wo de bekọ be ja kwa so dakro wo de bekọ ka ne be bunu pa sa na koma no so sometimes e te e ti bi bon ka ye e bo ma ne bro so dakro pe bo se na stop e enye dwuma biem be ka se e ye electrical ewo eye akoma no mu ene me pese bi ne doctor ebe discuss eye cardiac arrest

ọmọ anya nkwa ọmọ antena se ni nyina wo yesu din mu ka se amen gebransani many promise to gwate ene o ha na twi send your no da no obetimi send o message mekan udin ni baby awo eye 0203 515151 51 ye miensa